ngasi numidang pung mga makaitaba matamda tamjiri sumang lila wasak ama lila sige ahan basharuk lila sanabi kadaba iramdam Manipur Artist Association gi lila kangbo.

0: Hello.
1: Hello, sir. Hello, miss.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, miss.
0: Hoi, can I be doing?
1: Nalai kawa pun sulit. Tapi biar chandra sorang, miss.
0: Hoi, biar chandra kakwa tadi kau.
1: Oh, miss.
0: Hoi, taram nok ceri karam ba sun sai tamina sige.
1: Ya, aku kambang lagi ni.
0: Hoi.
1: Ah, kambang lagi sih lebih dah betul.
0: Mhm. Tazariye, nomai tempa hari na sak paisa iso idu ni kwa.
1: Oh,
0: hoi hoi. Kai do biram pa no hojik sibo, bira sandra sibo.
1: Memo rezo si sumta ga pokal si ngai jaram ni.
0: Hoi hoi. Adu re dio si di ta ba si di maru oi na kari kari thorom na sing ba di ta bi ge.
1: E ba ya ma tum ta ra jo ta ni.
0: Anam ba thorom sing ta bi bai khoi gi yam na tang na ba ikoi gi radio bu thawai happy ri ba adu gum ba listener amani hai na lau jage birasandra call tau birak pa thagat chari sei lan thok chari
1: thagat chari

0: Hello.
1: Hello, ma'am.
0: Hello, good morning.
1: Good morning, ma'am.
0: Hoi, can I be rabano?
1: Ma'am, phone to say by she kawa police like the kiss of an ole money, ma'am.
0: Hoi, hoi, ningole, manga city, kawagi, mamang the su, amasu pangre, kawagi, dao yavan, mid half a do it in the car. Hoi, hoi, caramba, from the say it, I mean the sigi.
1: Ma'am, can ogi a quick year. Onang thagi wang mo tasugi niya. Tapos may sa akin na tawa, sa ito, doon ta tatagi niya.
0: Hoy, hoy. Arambam jamuna na sakpa kumantem prakas ki mayek ta joy siyam na sayang bay, sayang bay say ni kwa.
1: Hoy, ma'am.
0: Ningo lay ma isay pazaba masu kantore e mati emang ang toksi dana.
1: Ma'am, kang gira. Kang kulam baka tak naksiyan gira kang kongjen tabi.
0: Isay isay ko gi say sakpa say sakpi gi konzel ta tabi gi nungay ba na ama kwa. Aduga mayam ekhogi radio gi listener aduga isai tabi ri ba mayam na sakto rak pagi su mayam na nungai ba masu sum lai en phong dok pi da namarak ta sa adugi mahau se tongan tongan bani na mati ema hengang thok pi raga di nungai ni na khanjari ba
1: mati em ta anja rake
0: hoi hoi
1: dai sin gi mai sa nong lik na khang bi de dai sin gi mai sa Kamoy may sa Biram laga Sanjari May singi May sa Ma'am, sila sanjarge
0: Hoy hoy, yam paza na sungang tok pire Matung tarak pata sa tumak kol tok biro U nga sige oy na isa yung makha Arambam zamunada kita minar sika
1: Ma'am, yung buhan na na thagat sari
0: Thagat sari

0: hotin di amamung lai amamung lai wari sapam khangde wa ngang bho khraga lusin ma hita bana maru olama wari sina jaga chure aduna ai nganta nang isi da lakchara pani ta thole
1: mora si da lengchin biu babu
0: nang na salu bodu bukam da urake ha kari haire sanagi nari du harau harau lo hu na tro sanagi lik kam su sari hairam dra bre ni nang bo
1: yamna saurai da babu
0: awangilo pamdu magi minda panbini hai bedu bu nang buka or bro
1: loina haire ai amatta kaudi amatta ji thadan haire haire haire ga aingonda dum chaujalai
0: nang ne kaw tholung da ba ma leire na ma bu khai na kre hai du di nang kaw thoi ni ne ha nang gi bharam do
1: hm kaw tho padi hairu nu madu tamru bada ne hida phulanga ise ish ai se chiram da ba phai
0: ko ni no ni ai mang la tai mang la tau ri si phe lo oi ba ya ba sna ta na
1: ai hotel hang ba ma tam oi re babu tho si hotel da cha ma tang lan ja gi

0: Hello.
1: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon. Taram Nokchari, Minglai from Haibiyu.
1: Ma'am, I want to know that some people are the but that's the people I'm agony, ma'am.
0: Agony. Karamba Manipuri.
1: Hi,
0: young Kuiri. Ting Nazava Sam Nungaise, Karamba Manipuri film is a Tavigani.
1: Ma'am, Madakini Nasakwa, a hero, hero of a film.
0: Hero film the gay title song se ko.
1: Hoi.
0: Hoi ka dudi fizik se kari do biram bano.
1: Me mai dukan da lagi.
0: Dukan da.
1: Dukan pham me ko me. Aji se kara ba to buje amtu ko sai je amtu ho nge amtu ta nge. Jom ba dai am no ngai ba kadi wa le.
0: Hoi hoi. Fizik matam se dai sta mayam se dum kara kara wana bani na bot sit pagi chang se kara de dum hantai hai bi bane ba ko. Nasi kari matel hot na birage.
1: Mem takta diri ai kongka yumi.
0: Oh, si se taksa ji baga. Ado di taksa ba changa dui ne ba.
1: Takke mem sira anga na tin tori ta kudi pu thore ai na thabak loi di ne ta di ba.
0: Hoi hoi de de isai nu ngai ba masu khoida na khan bir paise ai masu ta hanja ga dor ba ni na isai se ta na ta na dong chak se ja ba ya ra dui ne ba.
1: Me mahara wa ya do ina nu pi ofam ko mita pangai jam tang hasa gi
0: hoi hoi dudi khoidana khan biak libei sei me am pna nungai na taminar si thagachari
1: hoi me ayam hara hoi me

0: Hello. Hello. Good afternoon. That is Kita Ramni. Taram Nokchari.
1: I'm trying to contact the Korea Mama Kondalam.
0: Hi. Isay susoy da na kan biyo ming lay from Hanai biyo.
1: Kontong yung mama laka da yung sangya no Rupavati.
0: Rupavati. Marup Rupavati karam ba manipuri film isay tasige?
1: Film ay tanong ta. Tanda pa rin na tanda pa tatlong sa pa ano na hindi mo da noon da ba kanalay paja ba da taon na ba kanalay hapon sa ato yun.
0: Hoy, manipuri film isay makanbir agad yam nung ay jagani.
1: I'm going to go to the house. Nah, ini malam akhirnya pergi. Nah, nampaknya siapa? Nampaknya mana tamburan deh. Nah, hai, betul kan tajer.
0: Hoi hoi, yang pasaba, isai mak kaksu kan biri ko.
1: Hoi nada.
0: Layman calur apa? Aiki thamoye nata way isai si oi doi nebo ko. Isai si ki sairang ba biskupta laishram sairang bana doni hai bang. Kali karam bawa fom pungtok pining ba hai biu.
1: Yang ai mana yang hatta bayar oja.
0: Hoi hoi. Tang na pangbani na angang amani dang hapchage na haibi bane hapiyo.
1: Oh, kanya na lagi ni pangbani sa pangbani po ko. Kaya amaron da kali pangbani, amaron da kali pangbani, pangbani da ba. Kaya ayun nga sige, ayun nga lang na toki na dito yun nga sige. Nga nga mo hana dyan ang ayun nga sa ayun namin.
0: Hoy hoy. Isa isa isu tazarak lagi haibi yu kanagana hapi ka daba no?
1: Kan itu sih, kesempat lagi mana bi, berhenti. Ini sih, makhluk lagi apa sih yang tak terti. Ini sih mandi, yang tak jalan mandi. Ada hati rau, nampak sekarang benda nanda, kan dah hari buka jadi nampak hati rau.
0: Hoi hoi, thoro masih dah seru ya berapa, thaga cari, sayapunna, mayapunna tamina sih.

0: Hello.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon, Taram Dok Chari, Mingli from Hai Biu.
1: Sanamacha.
0: Marup Sanamacha Karamba, film is a tabigani.
1: Hoy,
0: Harawe, Bukning Kitang Pata Viraga, film is a maming Ning Sang Biu, Doga Hai Biu. Kudul Tam Jagge.
1: Kari. Lali badi ai ni dagi pasparan ni sapa tum badaba khangna ta wa ajun dhasa ra di
0: hoi hoi yam phazaba mata mama da yam na phau ki bai sei ma khak su khan bi re e adudi sei si punna ma yam punna ta mi na ba yar ni ko
1: yar ni me dam ku da ta nun ji sai khan pa nga sina aha ma ni ba phang bu de adu ka to pa gu da ta nun da bu di phang ba adu ka nga chai ayu ki jo
0: I tried to be a little
1: funky.
0: Koigi Thoram Singh apen ba phongdok pirakpani yam nungai je dubu masigi apen pen da ki phongdok na bagi da magta thamjari ba thoram mani malada chithi ga idana phongdok piraga su yam hena nungai je ga ni have ofam se thamse ge dudi thoram masida call to pirakpa marup sana ma jabu thaga chari sei khudol tamjari mayam puna taminarasi
1: thank you madam.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon, ma'am. Isa yung dasan dage.
0: Isa yung susuwi din na kanbi yu, ming life from haibi yu.
1: Kung daw jari ba, isa na ando kram lekay dage, panjawang sumita.
0: Mm-hmm. Marap sumita nung ay bili ko?
1: Oo, nung ay jari.
0: Hoy, karamba, manipuri film isa itabi gani?
1: Isa yung makukay di tao, dari lamba, pinang isa yung kanbi yu rabo.
0: Kanji, kanbaya gani? Lamba film dage?
1: Hudong puspa ni nasatpa.
0: Mm-hmm.
1: Saya
0: goi nanti lagi. Hoi hoi. Saya juga sering bayu ganti serang bana gopi. Marup sumita androgi mai kai sibu karam karam pan biri ke?
1: Nungai
0: ringai tarai mian. Hoi. Kalian tahu sedaya kari kari matel nak kuai degi hena hau biri ke?
1: Sugi kumba ada singju. Irong ba asmai daw le tu ka koi mayam gadi manan da bhai dare andro mai ke yoi na di koi mo ati pa pan kala pai je
0: hoi
1: asi irong ba yam ha ba gi tai ning ma lai e tu noi na koi ta ge ha ta
0: hoi andro mai ke yoi na di mo ro iro la ga thong ba haida na ma su dum ta zai ma si yam ha na mayam da dum cha na ba adu mo mang da su koi su try daw ra ga ja ge yam ha ba di oi gi ko
1: How
0: do you think about it? Yes, how do you think
1: about it? I think that
0: I think that the people who are living in the world are living in the world.

0: Hello?
1: Hello?
0: Taram Nokchari, Minglai from Haibiyo. Tabirabra. Hello?
1: Madam, from Gitadiye.
0: Hello? Tabirabra.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello, madam.
0: Hoi, Tabireko.
1: Hoi, Tabire, Tabire.
0: Hoi. Minglai from Haibiyo, can I be doing it? Sangita. Marup Sangita, Kari Karamba, Manipuri film is a tabigani.
1: Hoi.
0: Mayam puna tuna sasa taraga pon pangdaba singse phangsanu na haibiba ne ba ko
1: hoi
0: aduba khoi gi listener singse asukimatik yam banina haijaba tare mayam gi mod se aduma khena basulai ngahak tang phone phangbada wari matik amatang ya hauraga di hena nungai haibasu dum yau banina masidi marak marak ta mi khuding maki sangna sangna wari sabana tragasu ma marak marak ta khoi shumaina kari insang chare kholi hang basidi aduma koi shmai na tong na balai bani na masimadi marup na ngapi batare ko
1: anai na wan do nam thang da ka ngang do ma chun da ba ni ngai de de ba
0: hoi hoi adudi phone do birak liba caller sing na su gyan ta biraga hai batare ko yam sang tha na wari se sana da bida nga haki isai se khoi mayam puna tamina jingai da mayam puna tamina na bang hak wari sana badu madudi mayam gi thoram ni na ai ai gi apam badu khak tau si hai badi yad bani na mayam mayam bani na hai jaba tare adudi hoje isai khan birak li be isai se mukhodol dam jara gi mayam puna tamina rasi
1: me
0: ban thagachari

ningsing laga nang buhay na, ngawjay nang giwakalda, nugli ay natumin na, haraw na, ay gichimbalda, bumna magsigi maramdo, takpiro nang na, kanglo ay gi, pamjabase, udlo nang ginungshiba, ipamda.

0: di na infectious bursal disease haini go kamboro disease su haini bagoro adu ki vaccine amsu copy kada bani adu su same adum water da hapag bizar su yare adu ka eye drop oi na go naton da hapu su yare adu ka eye sa hapu su yare 28 days da mu jiki newcastle disease se rani khet disease se thimu booster dose oi na mu ka 28 days da mu copy raga 30 days da mu booster dose oi na ibd je infectious bursal disease gamboro disease se smai troga vaccine je khoina 30 days poki smai droga khaidu oga dum copy raga diko adu laina makhan makhan yamna sathi laina makhan nara aga su kanmangam da laina lai riba khoina phidak piraga su phab hengam da adu ga simba virus se la aga di virus se u je pu control to mangam ba hidak tholak tri ba ko adu na vaccination copy bana safe inside oire hai thamjaninge
1: yamnu ngaji adu ga marak marak ta khoi india da khoi bird flu gumba gi bird flu khakta natana kari gumba laina mana narambe yai na traga na nare hai bi si singna ba ya ba khoi yen da kari kari khudam sang dam na sing ba phanga ga di kawai na yen si nare in lobe ki tang hai bi
0: ho ho yen je ahan makta da khoi na yen nare na harap matam si da ko yen je chama lo gera chani lo gera chom lo gera khoi na thari ba fit to khoi na thari ba fit che ga mai to ke da fit che sum lemak pai da
1: machin
0: jak che sum moi gi maisak thabam si da sum sum amuk tha ba tam da ngasi dang gi dang waram gi tharam me ala yeng matam da ju hek machi jak je hek lemak pai phibam ma hek uba adake atho pa sa laga su machi jak lemai phibam hek uba adake adu gum ba khoi na thengna raga di aduna first symptom ne ada machi jak che lebe hai je ha na thari du da gi kari gi no kamai to ri no hai ba je sida dum check to bi are machi jak lemai che moi ma sa no ai ta da na machi jak che lemai ib ne adu lema adi khoi na moi na mathi jing se mathi phai ba da su dum mathi arang ba phai ba mathi angang ba phai ba mai to ga makal makal yaura ani mathi angauba phaiba mathi che moi mathi phaiba da akhoi gi thiteng solid oiraga go brown color gi phairak pase si normal ta doi ne ba adu ga hwek angauba ga yauchilak pa ada gi asang ma ga tarak pa ada gi angang ma ga phairak pa ada gi mahi lang lak phairak pa je si dum moi ma sanu ai da ba hobra ba ne adu da dum section bi ba yare veterinary ma kaura ga treatment gum ba dum to ba ho bu yare ne ina pharmacy thai je ne
1: yam nu ga je ma kha tar ko da doctor akhoi gi sai yin sing sing da koi pithak iba ising se mangon da pithak pe ab ising se kamaina selection to gani adu karam ba mong da pithak ani haiban sing ba ma ge ising gi management water management sing ma tang su kitang ta pi
0: water management che yam da kar we water si da ni leina makhan makhan thok to je adu na koi na kai gum ba apha water pithak tra ga di leina makhan makhan oi thol ka ni ba adu na koi na water pithak pa matam da su water se yam phasa ba koi na yeng matam da usk ma gi ph range se ma di normal da lai ba normal high se ma gi ph value je khoi na yeng matam dan 6.8 da gi 7.2 oi phom tho e ba si da gi khoi na hen ba na ta gi si da gi hen ta ba adu da gi di khoi ki laina ma khan ba khan tholak pa gi chance se ma dum lai ba go da gi color su colorless wa ga da bani go adu ga magnesium yor ga su 100 da gi 200 pu gi range da sodium wa su 200 te 1000 gi range da dum lai ga da bani ba go iron wa su 0 da gi 1 gum ba mai to ga nitrite wa su 0 to 1 da gi range pogi manung da adu ge e coli gumba other bacteria ze nil loi ga dabne ba adu na sterilize to se am na da car type a khoi gi hojing matam da di water sanitize to bia ba guli tablet gumba tum tho obane na du su dum si na bia adu ga khoi na acidifier na mali ko acidifier se dum 0.5 ml gumba dum 10 liter water da hapi ra ga ko adu tu na ka mai to ge da acidifier se hapa matam da moi gi ph value to adjust to we ba fluctuation le ga su ko microorganisms growth to bu to adu su control to ba adu ga water quality se enhance to ba water quality mu henka dan bai dare adu gum ba hum akhoi na acidifier su adum use to bu ye adu akhoi na sunu gum ba ada gi bleaching powder gum ba se akhoi na season roi da bani ai di madu gi substitute ta akhoi na alam gum ba ada gi fikri gum ba lak tai na adu gum ba adu ma akhoi na sanitize to bu gi ko sedimentation to bu gi adu ma akhoi na adu gum bu ina season up yo ai na hygiene ni adu ga akhoi ki water se kai gum ba matam da ising je ke am thak pagi ka ke am pi do no hai bagi question ma am farmer na hang pusulum ya we bako adu na koi na aing ma matam gi broiler farming to matam da koi gi aing ma matam se sina ke gum ba liter ani water se koi na broiler ma na kg ma fit char ga di 2 liter water se dum tha e ba adu ga weather se yam na hot season wo matam da na koi na 4 liter water se adu ma tha e ba koi na kg ma concentrate fit koi na pi matam je da adu ga ising ma ga ising ma tham bai distance ju 8 feet difference lehen ba madakar

0: ado isai di sagu pegre itai ma do ming ngam ta ga thamira mo
1: je kangabam sophia ko we ado akaspani impal gi smai koi na sat pagi program je jarang palom so lak lak ti bo ko ai ni am la haning ba asi di lai ba am phare theng na ba je yam harao re
2: koi nga sai su je de koi na theng na ba matam da jarang par mai kai se smai na la haning ba ni
0: koi na sat na smai na isai khan ba gi je am ta ni la haning ba ni ai ba ado nga si khau da theng na ba yam no ga ai da ta pi ki
2: akui akaspani impal gi thorom sing bu yam ta ayong na tabi ba miwe me amam thing na jei koi yam nongai ba poe ajik
0: yam nongai
2: yam lam na lak ba ge
0: awa ba do ka ko re haif da re
2: yam nongai

0: Nan, team sa akin. Si Am na pamba, dugong ba? Tapon tato na nahin na ba dun eh. Ang nga si di, ako'y chak udraga su, nga si natari sa na,
1: konzel
0: tatay niya ba ka. Ming, ang tahi biyo.
2: Ay, gaming sawon sem, ang bikay natin di, debi. Ah, tatoon ka ima ni.
3: Ay, sarang patagi. Sawon sem sarat. Ay, sa singkara, madi tatoon ko YouTuber o iba, mo yan niki mapani.
0: Ahoy, ato nga si di, mayam sa ting na rin. Isay, amatang di, ako'y mayam na kukong tabiro mo.
3: Ay, di, itab di, ada isai duka tangdi adum haipet makung mal laga hitam nge aita re ko
1: manglan khudin pure nangi nungsi bi satam do nungsi pau khu sanduna momonopa minokna na minokna
4: Babu isai se so asuki matik phajana sakpi khre akoi ngasi akashbani imphal gi koina se tuni isai khanba haiba tharomasi gi lakseri ba sida isai matang khanba gi khudong chaba du pijage apam isai le ga so matang khanbi
5: chai ya khoi mawai de gi wena khala la ja khoi mawai tham ta ba ni isai
2: nang na no pa ying ning film gi a boniam ga puspara ni na sakpa da adu doina ta jara khai
0: isai nang bahira ga di matiam tangang biro
2: matiam dang taw ra ga

Upal na, napi na, fong na na, jiv kuding na, lamla kisa sing na ngasi fawat yung thado na wari hai kidri. Makoy yihawruk fong gidamak, nat sanskriti gidamak, kanada sudabi itaw kidri. Ahoy na dum, miyoy wai koy na loisan bibang agtani. Marol mayek laitraba makoy yipun siya dubu, kang bido na ikay kong napamtok libase, atay kanasunati. Sukna kaki, mioi vai koi ni. Sukna kaki, mioi vai koi ni.

Ayok kimeng laba mga alda nubin po ikoy na ning singli. Numidang iing na matoy karaba pong sada, taza kitabal buhay ko'y na sitari. At yata kitanik-tanik na batawan sing suwa dumangay. Kenabarito sing dasalibi, layrang sing iwari suni, sanari, singari, petrukli, taro tambal tarikta, gulaf, layhaw, chinichampra, ngam namag kanagi namag tano, ngam namag kanagi namag tano. Miyo iba ikoy kakta, ay koy kakta gi mapumdatang zabani. Makoy lairam bana, ay koy na saita zabani. Inod hap na magun hap zabani. Inod hap na magun hap zabani.